0: pogulay nga antimin ba program namya mit harinam pukol lapan malam.
1: YFM Segulay Sejalay.